Philippine Standard Time, it's 8:16 in the morning. Yo, yo, yo, isang napakainit na pagbati at madulas na good morning sa pinaka malupit at solid nating mga dream kada live na live at gising na gising tayo ngayon sa Dream High on 104.7 Dream Radio. Lunes hanggang Biyernes tayo mula 8 a.m. hanggang 12 noon, kaya ready ka na ba ang ichika ang mga mainit na kaganapan ngayong Lunes, August 3, 2026 ang release ng ating panahon. Sabay-sabay nating tunghayan ang mga balitang pinag-uusapan ng bayan, kaya lapit lang best ikaw national and politics headlines muna tayo. The Ayuda o impeachment era, VP Sara Duterte impeachment trial. Mainit pa sa kape ang mga kaganapan sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Patuloy ang banatan ng mga mambabatas at legal teams sa mga akusasyon at depensa, kaya abangers ang buong bansa sa mga susunod pang kabanata ng political drama na itechua. Meralco refund order. Panalo ang mga kumukonsumo ng kuryente dahil inatasan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang Meralco na magbalik ng abot 9.5 billion ng mga sa mga consumers bilang parte ng mga kinakailangang adjustments. Ang tanong ng bayan, saan ko kaya kukunin ang rebate ko? Pambili lang ng milk tea. Ano ba? NBI subpoena versus Levisti at iba ba? Pinasubpoena na ng National Bureau of Investigation, NBI, ang ilang personalidad kabilang ang ating kongresista at iba pang individual para sa isang malalamig o malimang investigasyon na may kinalaman sa umano'y human trafficking plot. Weather update muna tayo. Minsan bagyong Luis at walang pasok feels. Tropical Depression Luis. Si bagyong Luis ay patuloy na nagbabantay at nagdadala ng ulan sa bansa. Taglay ang lakas na 55 kilometers per hour. Tama ba? Kilometers ba to? Tama. Okay. At pabugso-bugso hanggang 70 kph, nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang bahagi ng Luzon, tulad ng Northern Catanduanes, Northern Camarines Sur, Camarines Norte at Pulilo Island. Hashtag walang pasok dahil kay Luis. At sa pinapalakas nitong habagat, nagdeklara na ng class suspension sa ilang local government units o LGU sa Bulacan, Pangasinan na tiba pang apektadong lugar para sa kaligtasan ng mga estudyante. Kaya sa mga gustong matulog ulit dyan, dasal nyo na lang na umulan pa ng konting-konti, slight-slight lang. Wag naman palalain pa dahil marami pa ang babahain. Nakakaloka naman. Huwag tayo masyadong selfish dyan. Typhoon Dolphin Watch, may isa pang binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility si Typhoon Dolphin, na kahit malayo ay hindi direktang tatama sa atin. Inaasahang magpapalakas ng habagat simula sa Miyerkules. Ready na ba ang payong at bota ninyo, mga be? Para sa sports at showbiz mamaya yan. Sa ating pagbabalik, susunod ay ang ating dream horoscope for today. What is your zodiac sign? Pagkatutukan, dito lamang yan sa series Best FM Station 104.7 Dream Radio. Oras natin, it's 8:19 a.m. now. The clock will be back.

0: Yakim po para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Karan

Oras natin sa buong Pilipinas is 8:52 a.m. na minsan. Welcome back to 104.7 Dream Radio. This is Dream High with your at DJ Senpai. Kumusta minsan? Narito na tayo sa ating Dream Horoscope for today. So, ano ang iyong zodiac sign? Unahin muna natin sa mga Leo friends natin, July 23 to August 22. Makakatanggap ka ng sorpresa mula sa minamahal na makakapagpasaya sa iyo. Ito ang simula ng malalang lambingan ninyo sa isa-isa. May sana ako. Posible ang kasalan bago matapos ang taon. Hoy! Sana all. Lucky number and color for the day 2-7-17-37 and Aquamarine Virgo. Gusto ay free to September 23. Langit at lupa man ang iyong pagitan. Hindi ito sapat na dahilan para isuko ang pagmamahalan. Lumaban ka lang. Lucky number and color for the day ang 4-10-33-40 and Scarlet. Libra, September 24 to October 23, walang kabutihan na may dudulot ang pagpupumilit mo. Pagpupumilit mo! Na magkamit ang pag-ibig niya, hindi siya para sa'yo. Lucky numbers and color for the day ang 4, 5, 32, 42, and Ocean Blue. Scorpio, October 24 to November 22, saan ka man naroroon, ano man ang iyong gagawin? Alalahanin palagi ang sariling kaligtasan. Lucky number and color for the day ang 5, 7, 13, 31, and Tangerine. Sagittarius, November 23 to December 21, anuman ang iyong ginagawa, siya ang laman ng iyong isip. Kung binati ka, push. Kung pamilyado, binata ka, push. Kung pamilyado, tantanan mo. Lucky numbers and color for today ang 9, 10, 24, 37, and Blue Sapphire. Para sa Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, mamaya yan sa ating pagbabalik. For the meantime, let's go ahead and enjoy more good music. Dito lamang yan sa Series Best FM Station 104.7 Dream Radio. Oras natin is 8:54 a.m. na. We'll be back.

0: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
0: Get ready to sing, scream, dance, and jam. Because these amazing artists are about to set the stage on fire this August 29, 2026, Saturday, 4 p.m. to 9 p.m. at the Tacloban City

0: Oras natin sa buong Pilipinas is 9:54 a.m. na minasan. At narito ulit tayo sa ating programa na Dream High with your Ate DJ Senpai on here sa City's Best FM Station 14.7 Dream Radio. Dumako na tayo sa ating sports buzz. Alex Iyala or Iyala Mania at Bacolod Mascara Drama. Alex Iyala versus Jessica Pegula. Mubadala DC Open Final. Grabe ang pride natin kay Alex Iyala na umabot na sa finals ng Mubadala DC Open. Matapos patumbahin ang mga higher-ranked big servers na para bang walang bukas. Subalit napilitang isuspende muna ang laban nila Jessica Pegula dahil sa pagbuhos ng ulan. Iyala Mania is real. Manindigan tayo para sa ating tennis queen, minasan Pacquiao and Bacolod Mascara issue. Nagpahayag naman ang pagkadismaya si Manny Pacquiao matapos umabot sa kanyang kaalaman ang mga aligasyon ng game-fixing na sumira umano sa ilang kaganapan sa Bacolod Mascara. Hala, anong kaganapan to? Hindi bale di lang laban lang tayo ng patas. Ano ba? Pwede ba? Showbiz and Entertainment Chica, muna tayo. FemML wins gold. Wow! Iba na dera ng dance group na FemML or Fem Manila. Ang galingan ng Pilipinas matapos iuwi ang ginto o gold medal sa isang prestigyosong World Hip Hop Competition Championship. Talagang literal na slayed ang stage, mga mare. Pampangas Kakanin Queen and Success Stories. Umani rin ang pansin ang viral success ng tinaguriang Kakanin Queen ng Pampanga na mula sa paghihirap ay ngayon ay lumago ng husto ang negosyo. Patunay na ang sipag at diskarte ay laging may reward. Ayan ang ating balita na gumapaw ngayong Lunes. Maraming salamat sa patuloy na pakikinig. Patuloy na pakikinig sa Dream High 104.7 Dream Radio. Susunod ang ating Digilaw. Pagkatutukan niya ay marami tayong pag-uusapan. Dito lamang yan sa Series Best FM Station 104.7 Dream Radio. Oras natin 9:56 a.m. na. We'll be back for more. So keep it locked in. Only here sa station na kung saan ikaw ay
1: Scott!
0: That is right. We'll be back.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na. Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast.

0: Oras natin, it's 10:24 a.m. na minasign. You're still listening to Dream High on 104.7 Dream Radio. Narito na tayo sa ating segment na Did You Lost? So minsan pinag-usapan natin last week ang theft, qualified theft, and robbery. Pero tandaan na minsan na sa ilalim ng Article 332 ng Revised Penal Code, walang criminal liability kundi civil liability lamang sa mga kasong theft, estafa at malicious mischief sa mga sumusunod na miyembro ng pamilya. Asawa, B, biyudang asawa. Kung ang ninakaw ay nakapangalan pa sa namatay na asawa at ang posesyon ng ari-arian ay hindi pa nailipat sa ibang tao. C, magulang at step-parents. D, biyanan. E, anak. F, adopted na anak. G, mga kapatid at siblings-in-law kung magkasamang nakatira. Pero kung ang kaso ay robbery, sila ay maaaring patawan ng criminal liability. Ayon, mga hakbang na gagawin step 1 sa oras na iyong malaman ang insidente ng pagnanakaw o ganito ay ipablatter mo sa barangay hall at sa police station para sa kanilang kaalaman at mga nararapat na hakbang. Kung kilala mo ang nagnakaw, isama ang kanyang pangalan at iba pang detalye para sa mas maayos na record. Kung hindi mo kilala ang magnanakaw, i-report pa din ang insidente dahil ito ay magagamit pa rin ebidensya kung tukoy na ang salarin. Step 2, kung tukoy na ang salarin, pwede nang ihanda ang iyong salaysay at ng iyong mga testigo sa police station at iba pang mga ebidensya tulad ng CCTV footage, litrato ng lugar ng insidente sa inyong bahay at mga dokumento tulad ng resibo kung meron man. Kung meron man ang nagnanakaw ng gamit bilang patunay na meron kang ganyang kagamitan. Step 3, maaari ding pumunta sa public attorney's office o PAO o sa isang pribadong abogado para ikaw ay matulungan sa paggawa ng mga salaysay at ayusin at lahat ng iyong mga ebidensya para makapagpaakyat ng kaso. Ang insidente ay pag-aaralan din ng maigi ng abogado kung ano pa ang nararapat na kaso para dito, depende sa aktual na sitwasyon. Now, kung step 4 naman, kung ang kaso ay maifile na sa prosecutor's office o piskalya, hintayin na lamang ang mga notices nito para sa mga sumusunod na hakbang ng investigasyon. Step 5, kung ang piskalya ay makitaan ang iyong kaso ng reasonable certainty of conviction o reasonable kasiguraduhan ng pagkakasala ang iyong inakusahan, ito ay iaakyat na sa korte at maaaring maisyuhan na ng warrant of arrest ang salarin. Step 6, kung tumatakbo na ang kaso sa korte, ang prosecutor o piskal ay ang tagausik ng kaso hanggang matapos ito. Maaari ding kumuha ng pribadong abogado para humawak ng kaso. Tandaan mo, minsan, kung ang iyong inakusahan ay nakatira din sa iyong syudad o bayan na depende sa pwedeng ikaso, maaari itong kailangan idaan din sa katarungan pambarangay para kayo ay ayusin at kung kayo ay hindi magkaayo, siguraduhin makakakuha ng certificate to file action sa barangay. Kung wala ito, maaaring ibabasura lamang ito ng korte ang iyong reklamo o kaso. Ayan, minsan, igalgit ni Juan. Maraming salamat sa pagtutok sa Dream High. Ito pong ating segment na Did You Lost? Bukas pag-usapan natin ang buhay asawa. Ayan, pakatutukan po yan dito lamang po sa 104.7 Dream Radio. This is your ate DJ Senpai. Susunod ay ang Unmute with your ate DJ Senpai. Dito lamang sa stasyon na kung saan ikaw ay
1: Scott!
0: That is right. We'll be back.

Welcome back to Unmute with your ads at EJ Sent by Oras Nathan. It's 11:51 a.m. the mean sign. At of course, narito na tayo sa ating last message. Basahin na lang muna natin ang iba in the next program tomorrow. Ayan. And huwag na tayo magpatumpik-tumpik. Nagpapatawag siya sa pangalan na Ningning, taga-Tanawan Poblasyon. Opay, nga uto ate DJ Senpai at the 9, nga namamati yan na Dream Radio. Nag-aaway na naman kami ng nanay ko kagabi sa messenger kay Diriya. Nakarawat na gusto ko lumipat yung trabaho ormok para sana masarani ha akong career path na karuyag. Si Rinia, didinglahagan lahat Tanawan. Ikaw nalat bahalat amo negosyo didi, pero ang tinuod gusto ko na talaga sumubok para't akong kalugaringon kay makapoy na maka nasasakal makasakal nasasakal mga desisyon na para na waray ko sarili nga boses. Mahal ko't akong kaganak ati DJ Senpai, pero gusto ko gihapon hin guminhawa ngin mabuhi para ha akong sarili kahit minsan lang. Ningning. Hi, Ningning. Nako, classic mother-daughter dynamic. Gets ko si nanay. Ang gustong malapit ka sa safety net niya. Pero gets ko rin si Ningning. Gets ko ikaw. Nang gusto mong lumipad. Ang solution dyan, communication, hindi away. Okay? Ipakita mo sa kanya sa gawa na kaya mong tumayo sa sarili mong mga pa. Hindi ka tumatakas, lumalago ka lang. Alright? Gambate. Also, make sure lang na ipakunya, tagayahin na assurance kay mga kaganak amo kalagay ito na babaraka kay bangin kung ano't mahinabuhay imo, at least kung na girl, I'm gonna share you a short story, but I think I'm gonna talk about this in the future soon, longer than minutes, so longer than 1 minute. So what happened to me was, I was in a very toxic call center culture in Ormoc before. Hindi ako nagko-calls, but I was a digital marketing manager before sa isang call center na malaki. Malaking company ito ng call center, actually. And then, they left me to die of hunger. One of me die of hunger. Siyempre, kapag naka-floating ka, pag naka-floating ka, on-float ka, dere kay tonera. Actually, dire ka pwede mag-trabaho. Dire ka pwede mag-apply trabaho. Kapag baga, masabtan ka mag-apply ka trabaho, tapos on-float ka nera, you might be sued or something like that. And you might not get your back pay. Now, my deal was actually 7 months. Pero, waray pa wani mag 7 months, era naging cut short an akon 7 months probation. Tapos, era naging utod-utod per week na an akon kontrata. So, that was actually labag sa law ng Dole. Pero, I did not call out Dole. I did not call them out through Dole because I had friends working as of that moment. I have friends working in that company. They also have a branch here in Tacloban too. But, I prioritized friendships. And I prioritized na ako na lang magutom kesa naman nga mag-shutdown ni nga company tapos ako ng mga kasangkayan no waray makakatuan, di ba? Ganoon ako martyr. Ganoon ka martyr ng ating DJ Senpai nyo. So, ang nangyari, nagutom ako doon for how many days? Minsan nagpapanggap pa ako nagja-jogging just to, alam mo yun, just to get kangkong and mga ganas and malunggay along the way na akong ginaagian para lang may maluto ako at may makain. Ganon kahirap. Because, alam mo yun, ganon na nga. Basta, very long story. Anyway, I called my dad. I told him about what happened and I told him that I want to go home na. Gusto ko na umuwi. Kay gumigaw na ako every night, nagtutuok ako. So, he sent me money. He sent me money and I went home, I packed home and then I'm here. Ganun lang yun siguro yung nararamdaman din ng mama mo. Kasi natatakot lang siya na baka may mangyari din sa iyo, okay?
So I fully understand. But make her understand na in case something happens, dire ka magruha-duha pag-isip pag-uli, okay? Give her assurance lang, alright? Nagmamahal. Charot. 11:56 na minasan. Thank you so much for listening to Dream High 104.7 Dream Radio. Tomorrow naman ulit tayo. This is your ate, DJ Senpai of Unmute. Dito lamang yan sa stasyon na kung saan ikaw ay sikat. Ang 104.7 Dream Radio. The

0: Kung tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agrivet Supplies, ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hiha Leyte.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng
6: Kulitanhon sa Leyte Años. Get ready to rock. The province of Leyte and the municipality of Bonita. Through Mayor Irvin Toytoy D. In cooperation with 3M Entertainment, proudly present the Hulatan Festival Mayor and Governor's Night featuring Orient Pearl,

0: Dream Radio Time. It is now 3:30.
1: That time check was brought to you by
2: Prints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy. Wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadno ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
2: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
4: Experience an unforgettable evening of music, memories, and giving back at a dinner concert for a charitable cause. Featuring the legendary The Boyfriends with original members Gary Arriola and Bob Guzman.

0: the Boyfriends, happening Friday, August 21, 2026 at 6 p.m. at the Grand Ballroom, Pacific Point Events Place and Resort, San Jose, Tacloban City. Sing along to the timeless Manila Sound Classics while enjoying a delicious dinner included with every ticket. Tickets are $2,000 for gold and $1,500 for silver, both inclusive of dinner. For reservations and more information, send a direct message to Ma'am Maria Glenda Ong Popo Calipes. Reserve your seats today and be part of an evening where great music gives back. Official media partner and ticket outlet 104.7 Dream Radio. Sikat!
1: Philippine Standard Time, 4 minutes after 7 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Nagkasundo ang House Prosecution at Defense Panel para sa stipulation ng ilang common exhibits sa pagpapatuloy ng pagdinig sa misuse of confidential funds charges laban kay Vice President Sara Duterte ngayong Lunes, August 3. Ang stipulation of common exhibits ay ang kasunduan ng magkabilang panig sa korte na tanggapin ang mga parehong ebidensya na hindi na kailangang patunayan pa kung totoo ba ang mga ito. Unang hiniling ni House Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan sa Senate Impeachment Court ang pag-stipulate sa common exhibit sa pagitan nila ng depensa. Humiling naman ng 5 minutong suspensyon sa pagdinig si Defense Counsel Attorney Michael Poa upang mapag-aralan ang kahilingan ng prosecution. Sa pagpapatuloy ng paglilitis, nagpahayag ng pagsang-ayon ang defense panel ni Vice President Sara Duterte na tanggapin ang ilang documentary evidence ng House Prosecution maliban sa 845 acknowledgement receipts na mula December 21 hanggang 31, 2022 na kanilang tinututulan. Hindi rin tinanggap ng ebidensya ang 5 proposed stipulation ng prosecution kung saan nakasaad na natanggap ng Office of the Vice President or OVP ang confidential funds na nagkakahalaga ng 125 million pesos noong December 20, 2022 na ginastos sa loob lamang ng 11 araw. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada!

0: The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Sikat, ma-dream ka na sa alas 4.24 na maupay na kulop. Haiyong atanan. Happy Monday! At dinalawag kita magkakaurupod in the next 3 hours of pure fun and entertainment, music, news, and information. O, diba? Dito na tayo sa Dream Jams with your Kuya Elmer. Also heard live over 99.9 Dream Radio dyan sa Ormoc City. And nagla-live stream worldwide din tayo sa ating Dream Radio Tacloban.weebly.com. Today is August 3. Mga Dream Kadas, diba? Di na sila sabot it. Adlaw, grabe, mga Burmans daliwat. Harani na, mababatihan na natin. Ki Jose Marichan. Ulit ang exciting kasi syempre Burmans eh. Yan yung masayang mga buwan dito sa Pilipinas. September hanggang December kasi tayo may pinakamahabang celebration of Christmas season, di ba? Pero in the meantime, August muna tayo. Sabi man nila na ngayon ang ghost month, yeah? Especially para sa mga negosyo, wag na po natin isipin yan. Magiging blessed po tayo ngayong buwan ng August. Iwala lang tayo, di ba? Walang ghost month, ghost month. Alright, mga Dream Caras. Of course, nero niyan. Anaton Today in History, Blast from the Past, Dream Buzz, Dream Balita. Ngan damo pa nga mga sorpresa iyong mababatian din iha atong pagkaarupo din the next 3 hours. Right now, iglit muna natin ang Happy Birthday ang lahat ng mga Dream Caras natin celebrating their birthdays today. Happy birthday to you. Happy birthday nga da ako mga Facebook friends. Uy, medyo marami-rami dito sa araw na to ha. To Francis Angelo Roa. Yes, Kiko, happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Also to Mylan Gal. Mylan Gal, ang kanyang Facebook name. Also, happy birthday to Divina Llarinas Yepes. Mark Ryan Fornis. El Montaliana, Sushmita Bravo, uy, si Danny Montilla Moriles, happy birthday, Louis Lee, also to Alex Reynada Apejas, Bam Reyes, happy birthday to you, and also to Mark Ryan, happy birthday to all of you, a year older but a year wiser. Go enjoy your birthday celebration, guys. God bless all of you. Alas 4.27 na Today in History and Blast from the Past. Daron yan Didela siyempre ha aton Dream Jams. Good afternoon, Dream Caras. Here we go.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy, stop right there. Stop right there. Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests. Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Philippine Standard Time, it is now 4 minutes after 5 o'clock. Narito ang ating dream balita. Ipresenta ng House Prosecution Panel sa pagdinig ng misuse of confidential funds ni Vice President Sara Duterte ang isang acknowledgement receipt mula sa Office of the Vice President or OVP na isinumite sa Commission on Audit or COA. Nakasaad dito na ang kontrobersyal na pangalang Mary Grace Piatos ay tumanggap ng 70,000 pesos bilang payment of reward or medicines. Ayon sa testigo ng prosecution na si Roderick Wamil, dating State Auditor ng COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office or ICFAO, ang acknowledgement receipt na ito ay hindi sapat at kulang sa mga supporting documents. Binigyan din niya na ang resibong ito ay may posibleng paglabag sa Joint Circular 2015-01 dahil walang kalakip na dokumentong nagpapatunay ng tagumpay o documents evidencing success ng operasyon o transaksyon na siyang mahigpit na rekesito kapag naglalabas ng payment of rewards gamit ang confidential funds. Tinanong din ni House Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan ang testigo kung ang ibinayad ba na reward ay gamot. Ayon sa testigo, hindi ito matutukoy sa pamamagitan lamang ng hawak na resibo, kaya naman humingi ang COA ng karagdagang paliwanag at dokumento. Yan ang ating dream balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada!

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan habang nakatingin.

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi po ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
5: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

Ang dream balita. Tinanggihan ng Sandigan Bayan 2nd Division ang motion ng prosecution na alisin si dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan bilang co-accused sa kasong graft na kinasasangkutan ni Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon sa korte, hindi maaaring baguhin ang impormasyon sa kaso dahil na-arraign na si Estrada noong June 4. Ang pagtanggal kay Bonoan ay magbabago umano sa teorya ng kaso mula sa conspiracy patungo sa individual liability na makakaapekto sa depensa ng senador. Nais ng prosecution na alisin si Bonoan upang magamit siya bilang state witness sa mga flood control cases, kabilang ang master case laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Gayunpaman, iginiit ng Sandigan Bayan na ang ganitong pagbabago ay hindi pinahihintulutan sa yugtong ito ng paglilitis. Nilinaw ng korte na maaari pa ring discharge si Bonoan bilang state witness sa tamang yugto ng paglilitis. Sa ngayon, mananatili siyang co-accused sa kaso laban kay Estrada na patuloy na tinututukan dahil sa umano'y flood control kickback scheme. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi. Dream Kada!

the city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Alas 6:29 na mga Dream Kada, maupay nga gabi yung atanan, and welcome sa ating third and last hour stretch para ngayong Happy Monday. Ito ang ating Dream Jams with Kuya Elmer. There goes Nicole with Panaginip. Currently, kasama sa ating Dream 20 Weekly Top 20 Countdown at number 15. Yes, isa sa mga most requested songs. Alright, there you go mga Dream Caras. Oras na naman para sa ating last batch of Dream Buzz for today. Mga trending na balita online, inyong mapapakinggan on air. So sports buzz na tayo. Bukas na lang itutuloy, araw ng Martes, matapos maantala ang laban sa finals ng DC Open sa pagitan ni na Filipina tennis star Alex Yala at world number 3 Jessica Pegula. Ito ay dahil sa buhos ng malakas na ulan sa Washington DC. Nagsimula ang laban ng hating gabi sa oras sa Pilipinas. Ngunit agad itong nahinto matapos ang 3 oras na delay dahil sa masamang panahon. Okay, next up. Sinabi, bus number ano na tayo? Bus number 7. Sa panahon lang ni VP Sara. Yan, sinabi ng testigo at dating state auditor ng COA Intelligence and Confidential Funds Office na si Roderick Wamil na tanging si Vice President Sara Duterte lang ang bising nagkaroon ng confidential funds sa mga bise na kanyang na-audit. Walaan niyang confidential funds ang mga dating bise na sina Jedjomar Binay at Lenny Robredo. Buzz number 8, palitan ng piso sa dolyar ngayong araw, nagsara sa 60 pesos 93 centavos ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong Lunes, August 3. Again, nagsara sa 60.93. Ayan, 60 pesos 93 centavos ang palitan ng piso kontra dolyar today, August 3 versus $1. Okay, there you go. And let me see. Okay, eto naman, entertainment buzz naman tayo. Ipinakilala na ng HYBE or HYBE ang kanilang bagong girl group na TUIDE. Tama ba ako dito? T-U-I-D-E. TUIDE. Mula sa kanilang subsidiary label na ABD. Binubuo ang grupo ni na Sohee, Seoyeon, Elena, Gia, Saki, Sia at saka Yihani. Nakatakda silang mag-debut sa August 24. Bagong K-pop girl group naman to. Parami ng parami sila, no? Alright, next up, entertainment buzz pa rin tayo. Nako, naging emosyonal si Regine Velasquez nang mapanood ang teaser ng Songbird, a Regine Velasquez documentary film. Handog ito ng GOAT Creative Studios at iMusic Entertainment. Mapapanood ito soon sa mga sinehan. At saka syempre, grabe yung kanyang tickets, no? Ubus na kaagad sa libreng concert na handog niya ngayong October. Just last week, yung kaka-post pa lang na, you know, free tickets, ubos na rin agad siya. Iba't iba talaga si Songbird. Alright, so there you go, Dream Caras. And last na to, last buzz for today. Nangalampag ang labor group sa Pasig City Hall of Justice para kondenahin ang temporary restraining order ng korte sa 85 pesos minimum wage hike sa Metro Manila. Labag daw sa batas at hindi dumaan sa tamang proseso ang ginawa ng dalawang construction companies na petitioners na sa usapin. Okay? So there you go. Yan mga Dream Caras ang ating Dream Buzz for today. Happy Monday! May ihahabol pa tayo! Good news nga ba ito? May oil price rollback. Oil price rollback effective August 4, 2026. Okay? Ang diesel may 60 centavos per liter na rollback. Bayan, kala ko ang laki ng rollback. 60 centavos per liter
para sa diesel. Kerosene, 2 pesos 0.09 centavos per liter. Gasoline, 0.73 centavos per liter. Ba't ganun, no? Pag increase ang laki, tapos pag rollback ang liit lang, tapos sasabihin na lang sooner or later na, ay, okay na yan, sanay na yung mga Pilipino sa ganyang price na 70 pesos. Huwag na tayo mag-rollback. Increase lang ng increase. Ay, nako. Good news, pero kaunti. Kaunti ang kanyang rollback. Centavos lang, mga drinkadas. So hopefully, next week din, mas malaki-laki pa ang rollback naman. Okay? So there you go, ang ating Dream Buzz for today. Dito lamang sa Dream Jams with Kuya Elmer.

0: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Get ready to sing, scream, dance, and jam. Because these amazing artists are about to set the stage on fire this August 29, 2026, Saturday, 4 p.m. to 9 p.m. at the Tacloban City Convention Center, Astrodome. Earl Agustin. Legend. Victor Karma. And your favorite homegrown artists, Ira, Mayari, Luz Viminda, Vian, Isabel, Francesca Empino, Crack Thy Sound, and East 4. Lady Love Music Festival, August 29, Saturday, 4 p.m. at the Tacloban City Convention Center. Get your tickets now at tickethub.ph, SSVIP at 2,750, SVIP at 2,000 pesos, VIP at 1,500, and general admission at 1,000 pesos. Lady Love Music Festival, presented by 3M Entertainment Production and Events. Official media partner, 104.7 Dream Radio, Sikat.

0: Dream Radio time. It is now 5:27. Dream Radio.
1: Ahoy! Kidney care time.
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Today

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, haagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot

0: Dream Radio time. It is now 6:57.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
2: Available sa mga branches, Heat Pacifica Agri-Vet Supplies, ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.

0: Dream Radio time. It is now 7:27.
1: Dream Radio!
2: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes, sa Latinet lang yan. Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 0535234499. O hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta internet, Latinet.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og ni agi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Today's a

0: Dream Radio Time. It is now 7:57.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Happy! Everybody is happy!
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
9: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
10: Bili, di ko kaklaro, bista layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumian.
11: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
12: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
13: Malagang paalala, ang iBerry.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, hagaron, ganado ka pirmi.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy, stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa